0: Odoy tzak igami machin jeje kakuy. Hem jeje mikmats pap ichpa hoj inik tumne wewekne. Se ang hap ang muts muam kutek ket chumpu inchampuk inich wep wewekne. Hoj inchak pa moya tunga kia ne tumkuy. Akam chechpuk tuku. Hunoiku iga odoy ichuin jeje tzuscham, wonjam, tzamicham, yomo managay wep. Tawaga yoshatamin iga odoy pujin, odoy tanzagin iga pujin yup jeje kakuy, iga tantoypa kunus nashukmu nashaki anjagoyi.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.